0: Ici, nous sommes à Meru FM. Nous sommes qui.
1: Mufikiri ngato na njira henku beitha shirishi ya rukiri kuruketi andalika idhato ni ugombita kwa juma wanyagam. Akali ikamatinda dharaka ibagu kaya ikuaga mainyama simanterino. Akali baba bariuga ikibakuruka gira kenyamara kinene ya kuaga weru na kuaga ngoge kumania na wagi hibwa stima naraba kule mujumbi wa dharaka gitonga murugara kubaikira stima Terenom.
2: Rugara, now get a diota divatra guadona stima medie. Non to diana tundi to engine, a corriba to many the other dio chuncae, but as in Arava chunket,
3: Maratiota, no imbiago chuca. I imbiago tuma, like in Tiana Kina, Nanka Gura, Namora, Jarania, Stima, Tiana Gautumanakio, Nandia Cubena, Barabara. Lakini ntiona stima chakolo dhe ntobu vionde. Ene toa kena monote keta stima to tete no ntotende yongo itoogete itamba. Toa kuno raibugia. Buga nanto bankoma. Inge to tie stima chakolo dha mburondu lai.
2: Kwa mbele mwana akona wero bako dhoma nabu. No ke wande ndo dhe teni nyasaruni nkaru nkaru za kajira yako no ntomdo wako nchira niore.
4: Atete kinyana basukuru no ntote ino na basukuru badhoma na itinka. Paka mtia matinka nyomba. Mabuku kinyare mama kabeyanga okamtia totandeka totandeka le more a totandeka mya kinya ko muto to magira maguta daino kinya maguta metetie otiona to maguta ota chiringi egana pebute like mbu metetie oran okegua okiaga maguta o amtia katandeka na mwana rea pero mgwaka tiona monki wako rutha mgwaka.
1: Akali eba antobeiga kianje tigania wesi kinyaboi batalirite kinyamara bagukurukira ya kwa gasima. Akali baba abaruga bashegere tuwe istima hende bationaga uweru.
5: Bingi istima nondo ato chia lakia tu atiro tu chia lakia tu una meza tu ti zaidi ya nyumbe kumiranga tanu.
6: Istima itore ya adena sana kebaraba tekeri istima kwe nabaraba ena istima nabaraba tena chio. Tukauria aneka batwe tuteringa kura kanana atia.
5: Ne atiere tutona sima batwe.
6: Ya batwe ndo tutona sima buru.
5: Kato jia elagia.
6: Kato elagia tuwe ya totora wiro tutona sima.
5: Ana badoma antande grachi onguwaze batwe. Ndara barachi antande grava kadia.
6: Ana kapeta inya kwa antikira skuru bateo tuteona kinya vya weta pura mauta ya onguwa tuteona idhena kinya kura mauta. Ana baeta kwa antikira skuru nontu bateona weru po weta ate po kudoma. Tuma ao weitio meathene anabakiona bia kwenjwa.
7: Toyona tuwa tuwe thukuru, totoona bia kwenjwa, totoona bia weta atia. Njue rejiko rele ena angaba eto chuka wa meathene. Otesi machiono rakono otema atuari yako.
8: Watu tuatea neru ya kato teru ya kato teri ya akura. Turinga akura 100% lakini maendeleo ito atero buru. Kwa hirion kuwa buru, ito te zidhirikare pio.
1: Na tukie tigana na andeto inu turaidhirie shingi national autungata wa CT scan sibitali ni ya nyambene level 4. Bukinyi bunyiri tie antunge ndo hashegosho wa utungata bobo kulinga na anandagitari mwenene wa nyambene level 4 agidhu wa shira. Ankeruki ya haje magana mana ibamu kirete utungata sibitali ni inu utungata bakwegwa gukurukira insurance yogi mabamwiri ya sham. Mudhiyaye wandeto na njira henkube etu watanireza idhatu kumenyithie inu na shingi inyenge ni gumbita kwa juma wanyagamu.